ngai kho ta ki si ta bi river marup sing bo adom gi maru mutum lang lin ton na taram no cheri khurum jeri pakhang ma bu han bu uru ba mi kup ta gi ngau ru rama le le sha ma su yeng li pakhang ma bu chat lu ba ma pham khuding ma ta ahan ba isai da tham jeri jite sor na sak pa amadi sairing ba abo luang na shairang ba isai yingjai nangsi

lemlei ngana lekangda ona thuina lai jama bu thichaba nongdol thaki lechil manadi ubide khangbide

isaya si tamena kibaga loinena ngai khota ke simata ngasi da losinjeri taviram leba phumnamakpu adom gemaru mutumlang len tona amukahana khurumjeri

0: Kanano? Mananganda ang hanga magpura ka laglipas eh. Karikino, mananda kang tsonda tsang siya laglipas ipo.
1: Ujikchay, pupuna na, nanggi kura ang mapara ka na. Lagli manungo sila hapsan dribin ilhe.
0: Mahagse, mahausagong huusay ba laglipra? Ato po, mahagdi bahagdin supay di. Kariya magtaw ka daw riba no mahagse na.
1: Masigi kura ang masa. Ani isi sapchan na lang, hep to parang.
0: Ayo, ayun ma, tado, ay ba tado biyo.
1: Kada ay na mukta krabunin na, lilido ba?
0: Tado biyo, ay ba tado biyo, minung siyaw draba hingjawa. Ayoy ma, ay ba tado biyo, ay ba tado biyo.
1: Putong pamsin na ni, hep to makawi, tauri ba si. Ang nga, hindi maro na magkapanin.
0: Tado, ay ba tado? Ay mo karigi pari ba no? Ay mo karigi pari ba no?
1: Sige lang yun eh. Sige hiyak sa hapsal lang ito. Ipik-pik kalbog kura ang masama na siya. Natoki yun, hunan yun eh siya.
0: Isigi mapong padre ba? Taway matasing ado na. Karang nalilam gani. Kurak laba ado na. Ay mo tiram loitra. Kaplamba ang ang siju kapkidre. Magipikli ba makot sinay mo paragi matagom mapandagi naananda na nokto na sanari. Hemi oiba antong na sutamoy pandi dako.

Tamuinong dalayriba nung siba, kaya tamamal na idraba. Mitkup kuding, pungja kuding, tamoy siyang na nung sijariba makimapantadi. Nung siba makbu, wakal gimang datamduna, nung tigi punsida, momon maitong na, punsigitawgay pangzari. Oiri mahak na, taunabu piriba, asa kayagi, haurakpamgi wakal su.

Angak pa ni nahak say, hey nung si ba? Amuk po nung si kraba, nung si masakang kraba. Wakal chama chama na lamjing do na. Oy thok taba kaya oyrak labagum. Amana amagitamag amatta oy krabagum. Nung si ba na, thajaba na lamjing do na tamoy piriba. Nung si ba gilambida, punsigi kongchetta thok lagadaba awa nungay gitamag. Lamjing binaba, hinaw sabinaba punsi adu. Lakli kanjeribani, tamoy na di.

thorin polo. Langway kong the polo, umatari umasingo, luna tari luna singo, marin sungidana, ning to sanayatang, hek the pirakpada, tambanupatara, tap tap tap tap, kudang 5 minutes. Thorin is hanga, do not mutang pullak babu, kong the pulle, kut the pulle. Ning to yaragata, polo, langway kong da. Samu kong the polo, pullakba. Matangi matamasimotada, Kambado, Ning Toget Snaya Tangina, Makut Hambading Amjada, Ning Tau Tabulon Kai Kini Kan Kibana, Ning Tau Kagi and Ba, Tambanupatra and Pulaga, Amukdang Langway Kongda, Kongji Tobi Lakna Karak, Pulakba. The Kin Samu and the Missing Bo, Samu Tauro, Yatung Pitapunimana, Matan Kanbana. Ning Taudo, Ning Toget Snaya Tang, Wiki, Madamna, Samu and the Bodo Sakwan Tau the Yatu Matang, Tolodana. Kati kudum cina pai, samu ke nak tengda dah tak thilak panem. Anggoi samu. Samu anje bagi, yak teng kati nat thilak. Kau matam nat makung thang bay yada, dana makung thang thangak ba, khamba umna singe, lumna tare lumna singe. Ingang nat pak teng nari imun nat pampien nak le. Matang matam sim matoda, khamba lahir bakali, oh pamui daku. Murang kiki lay pak ta lamjan lay tebe lay hidre saras pal hidre lada ba mampuk ta pulu ba ayi kana hana u kana ye mu lay tebe aina mazai be mu pamja ruba ayi irani ko tamun nung da kalatana ya tak ya ka tak ka karuk si hiraga ning da utsna ya tang mu kai kini kalatana kamba ayo chena hai kidi asumna langui mana suma sum singak ba murangi kori ka tel sigai na sab lamdam da ngom nong ba na matang kan ba wasan na hela ga langwei khong da pul la ga kham bu sing ak pa ngo matam mata ha yarak ta maram na tai phang nong sib hak sang na patat tal ba ikhing na ingak pak ta imu pa phe na matam da kham ba wa ban na pandu lom da pachi ram da gi mata hang da matam da ning thau se mi kha gi ba mi hoi ba gi ma puk da pul ba ni na kham ba do kana bu so le ye khang ba gi pa mi le da tar matam da pu ding la mi su mi ngang khari ma yum hen to puk pi pa le ma ma lo da ngi thabum tara na pu ru pi do ning si ka dri ma ko je wang ta ka la ga mi lu gi pi da ma tum tum sin tra gi ma ko ro nu gi no ga wang ba ta la ba ne pa le mi ma hai pi ma na sa gi ku mi su yi ba nu ga i bi ri ba ne pa le nga si mo rang khu ri ka thien da Napari light of Lamjadi, Ingang the Pat Bakana, Imuna Pampina, Langui Kung the Bull, Langui Kung the Jing, Soaking the Sigina, So Sabalam Dum Dung, a Simurang Kurikatina, Naparia White, Naparia be Tawai Tab, a Tarabur Nipple him. Mui Bessie, what a Matamda, Bessie of Daki Matanga, Imako Bunatana, Kadigi Pamilia, little Matamda, Padiluang. Ning tahu sih bi kaki hembau, wah benda pandu lolo matam dah, kemana ima kau bertaraga, semu tahu riba, takkan semu hanya bado kang bagi pamer lagi kiri, ning tahu sih ni, bu, ning tahu matangkan bawa, nanai nong mana puli bas, kambagi tahu ri sih, sihna sum pun dana singa badi, kambasih inung ngan mana halagan ni, ya bi matuai tabungan, maruai, ayam mukteng punjagi, ning tahu nama tangkan, ning tahu na. Samu hanja ba nang hai ba sung ga do ma li he kham ba se ya bi ma thwai mang ding da inung nga ba han ki ba dai bulu bulu ya thang si pi da pa matam da samu hanja ba samu de phan chung thari he da ga kham ba gi ma sa du gi ma kha da khung ji thobi lak da na ki si na ma kha thang ga samu sang sok da ba pun ki matang matam ma sim da ma thang khan ba ma nau i bu ngo ya ra ni ya thang si pang da samu thau ro pa ni Samu hanja bana samu di thongling ta suom da nong bala thang kong yan ba bu samu hanja ba samu thau de kari ge no samu thau ro ai da na lang chuin samu ge na thang da thang thel pa da samu makhong thang bo ya thang da ba ya da na makhong thang ki samu su singi ne dai bang mi ruang khang ni lai da bana kana no ina khu bana kana no ning thong no ya bana kana no ya da bana kana no ha sia sai di sang sin na pun si da ba ya ya samu do khang ni kham ba do So hening to madam na samuna kong tang mana tu na sang betuna kambagi kulian do kong khatlaga samu kong tangi som da nongba na thilak pa lang choi gi saina kham ngam na samu do morang kham da ba khanga chano ke ge ta da ba ta na chano da mana tu do wang thang kele samuna go ge ge kong ba matang ma ta ma sim ta da kamba yai bi ma thoi tha ga da ba sia hing ba ge si ba ge yeng ba da si ba na ngam ma tam mi hon kang na asoba som

nu lokan the rosina maring mai karana khon khare makhen makhen atam pa melo akashvani imphal taw tingjin da khompu minute chui kai mi thailai na asai khuntu kabui me talam tam pa mai mi da khrengal lo the talam king lo ba me goi se ngthoma ngai sam di phong

Akashvani Imphal ngachin wi damli pum phanga mini thangma dik tang shida medium wave meter shak tum hang di point akha thu kilohertz sha cha thang sha da khni kala fm li megahertz cha kha bag tum point phangali achu wi tangkor program ha phok mili pum thruk mini thara ga da ina dang dang narum sa ithum na achu wi pau gala rinya tung shang nau galang sot na ping wi na national wi program khang nam sam phang rang lagha daina un sai galang sot na bin na gasa e mirin wi kharchan gila hi narum sa

0: utisalaga utkaluina na thamme thammi si utsi kari hai na da utsidium hygroscopic way ma si sing manin chupsalidna chupsalam ni na mana maru na chupsan ga da bodu utnahana chupsan garni maru sep oini maru du kangna na ri na bine matam matam ni matungi na ma dugi du nuksa sarak matam do puthu aga phawra ga adaina maru leave su yawe aduga khara adaina tawbada khudong cha phataba nang nang lawba aduga maru du sanjan nanjan na chamba sangba amuk kangan biam na khut changa da ba oira dikidi khudamaina jinar gumba thabi gumba sigumba gi kakar bit kangbu gi oiragadi madugi du paira ga makha thangba yena khai tare ne ko adon nakan gi phaklang lu da taisal lagan ne na ye hel laga kanga ga dum le hel ne ba kai gumba nong na nong phen na hajan gi bata ra su ki tang chot lu bata ra su phaklang si santhi lingoi tei ni na man na loin chup san garni hygroscopic oi ma ka hen na adon maru da asai gi yaw re ba embryo da yaw re ba enzyme sing du ising na maram oirage activate to ba nangan de aduna kaidong ida maase houbu nangda na dum kanga ga thamminna ba adi khari hena chawba bora bu mudhe hapa ga thambai ba khuram ina phau hai tar ga di phau si yei ra ga serong tha jing na phai gi khutna pe tang hai ba serong yau jing gi do matam du de gi phau di u ina lo ra ga adu gi bora am da hapa ga tonga na ko manung si da na ta ga kai bu so manung si da mathak ta ya la thamminna alu gu ma adi sigum ba li bu matam da su a le pak ta gi tai na handa na sing in in yau da na ba khitang niem na aying ba akang ba mapham khallaga adu ma ga thamda la mi na ba ana ha na gi thamda ram bi mo wong sing si gi photograph ga khoi na sum u ja ba da on thok na yan noi je
1: idea hal laman koi gi pai pushing na dinarim ba koi gi maru marang liver gi mong se masi se hozik ki koi scientific hai batare scientific oi ba mong da yam na checksin na maru si libiram ni na ta pi ba ne ba adu wo ja hai ba maru si koi na li du na tham ba maru si matam gi matung na mai gi koi gi season hai batare masi gi matung na koi tha na bu hunar matam da tharam dai gi matam sa koi gi sit treatment hai batare koi maru si kan mind to da na karibum matanda phadigom sinakar maina thagani mase ising da tingadra phau thaba sinamu phaudi sing semu ising da tingban mechanicing basi na singba kanglun sing maya ma lai masi su koi gi scientific koi ba haibatari vaigyanik koi ba magi marmaya ma musule rang da duri bane ba aduna masi matang da so jana khara thamdi
0: a ta sengwa mangne a koi huziki matam na na treatment habi wahan thoksi kariyo ina nagra ge da maru da hidak to paina magi wahan thoksi bi adu ta sengba di maduna te a maru du da lokshan na hobam thokpa ta hobi yaba karam karam ba treatment ta hobi yaba ge haibu du ne ba aduna maru sing si sing da tinguraga puthoga amuk nongsha ye hellaba matung da thanari ni mama ge de enzyme chi activate tori ni khudam na phadi go makta sai pan bidu du so phadi go msi ju ta khai da ba matung da phadi go ba khara aran ba phiyam da hapaga nongda gi matam da thongra matun da lupal laga thanama ga ayukta lokhat laga nongsha da phodu ine ba aru di 12 hour gi matam phange pom pom train thui gi matam phange sing da ting ba gi aduga nongsha gi akan man nongsha da no gi ira matung da ama si hun ba gi thabuk se tauri adigi phau makta phau sing si su sik su dum loin tong lari ko si dia mamang da su dum tau rai anna tharam dai matam da kali go mamma to sal laga na ta gan nungsa da phau do aga ma amo akai lok tho aga mai ko pha yaw khan do pa tin za ba khan do pa sigum ba sing si grading ga tok tok pa tharam dai da khoi gi sem sa ba se sigum ba treatment se tha ri ba pam bi khudi ma ki hek ta pu thor aga tha ba pe ke ta gi se ga da ga ku ba ta ha pa ga maru hun bai tha ba se nga si tong lari ba si matam du da du tho bu na te tha ga do ri do no pi na chen ayam ba maru ma marang isen na banina no pi da puthor o aina puthor ga kari kari yauri kara da phata ba kai do ba hai ba do yenga ma si tha ba da hau gi dra hau ro loi dra ka aina phatana khando ga ba dum phatana si tripen gi thabu si so dum to ri
1: tin jeng kai je mo me am da khando ka do ri da di maru aham ba yauri ga su loi
0: ka do ri adu dan tan ma chu ma men ma nga ba musalla ba adu di kok phai sing si ka re adu ma hau ro loi khang am ne adu gum dum yohan ri ne adu nga to ri
1: adu ga o cha maru marang sing sing sa shit treatment si loi ro ma tung si da khando pa loi re si gi maru shi tha ba ya ra ga ni na chap cha na khando ba ma tung si da lepak le hau se ma si maru marang khudi ma tha ba adi gi pam bi ma tha ra ga su lepak le hau shem sa ba se kwai di maru oi ba ma ne ba ma si su aduna lebak le hau shi sem sa ba gi kanglon hai ba ta re ma si da su khu gi pai pushing na shi jina lam ba ma khoi gi oi ba tungan ba kanglon sing le ra ga ni na khan je ma si su za na khara dang su gai na tham sa
0: kanglon sing si di yam yam khrab jani akhoi na loina khangja hu ba ta jo hu ba mang ti natre adu bu hai bi rami ba thambira mi ba mayam du gi manung da yam na khoi gi par chen te ma wa hi paring ama khak na puna mu puk phong do pa ngami hai na khanja ba paring ama tang panjara ba da phaidong wang na sing khalu adu ga zuri de sing tungan ga nuai ba wa se si si de da loina yawri ne ba

0: paidong wang sing kalu hai di sampok khoi bu wer su adigi yo pang to bo bu wer su wuzigi director mayam na sanar koi matung ina matam do da kya thong na drup su madu khoi raga lai hai di lesson lai na khoi yu hai rim ni adu ga suri wang na sing kalu hai di suri su wang sing kana bo na kan da paidong mong ga paidong mong ani sin nak na han be yaro do rim ni na pi phoi do po wer ro maka he po bu wer ro pham da ba da tung ngom thang ba si asona kan gi kanu do da nga ro do rim ni a koi ge le khom le nang na ta ga upun si tei ro Alam singa habib dadi lokham dadi singna wazani aduna isingna yana ho no phok phok phangani hai nai hai ba de khuna khoi ra ga low si siap pa yam yawe ba aduna ising si thajal la kan de ising si chai ma tung ga na kan nam am tung da ba adu di man na pi han na bu khon ra ba kan de ising gi ma kha da le ba sing du si ra ro ma tha ki du si ra ne adu gi amuk hida si ka pa ka no to bu da ising na lai ba khan do ki ba ma pham ching du di ba khoi gi capillary force na phau matak ma khong du ising du wa khlam doi ni ka pi be hidak tu na ma wona tar kan da ising ha na leira mam ni na chen thai gi doi ni phau du den na phau roi do ni phau ma khong du da to smai na sigum ma yam si matam de di ising na oza ni ising du na loi na yeng wa adu ga lauri du yu bra yu da bra yeng wa lauri yu da na ba sem ba tar adu gi ising gi yam thu na kangan ma ma pham hai bam su lai di ni na adu gi nang gi si ising gi khang de ising khang da ba di ka ri do wa tai smai na ising pha ba ngam ba polam sing do how ka dam ni sanji chen ngi si marang kai na smain ha po do toro kai bi si dai na toro ga tori ni we level tori ne adig mo sing sing china kan le pak china ama sum sing do na swel gi status kan kan li ne ba a khoi gi sing chum thaba chum thada ba gi ga sa aduga amuk su ho jing asi phau da phau gi phau khong mu bi lai na ta li ba se sing niom chum na tham da ba ne ba adig mo sing china lai ding ma tam chi da khoi do aga ling ding ai na ta ga pam pian tau ding da so ya sing si ma thak chi da ta ori ba amu ba sing do id explore sia sing ta ori se a khoi ge phokok mu bi stem road ki set black ki ta ori me am da na e ma si adu da ta ra ne fc sing na oza mo ina ta yim ne ma tam chi da khoi na long try na ma du khon do ho ro ba di ma du lai na de sung na thok ga do ri ne ko to smai na ten dak na adu tham ba ai adu alam sing si na ti thong na phaja na za ta bi am ba za ne
1: adugo cha khoina khoi sing pi ba gi matta ma de ithai lokhong hai bata masi se halaman sin kanglun ji am ngak na tawram me hai ba gi masi ge khoi no wari da su ina ta je dane ithai lokhong si phajana sem bi ra ga di hawu da ri ba pambi sing se am na matik ma pa chan hai ta re ko masi am chau da na mai marung ji chum na pan ba se mai marung yam chum na pan ba se oi ga duri ba ne pambi si gi sing pi ba se am ma thau ta ba ni na adane ithai lokhong se masi sem sa matam da khoi ipai pushing na tam si gi oiva scientific knowledge se masi gayam chana na tawram basi na kari kari leibage
0: a khoi gi ising thajan na bagi iram sem ba khol basi deida amot akai tok sel laga ba khoi gi mot pa hai si mosal laga ne ba sengdu aga nan ga dobna te ba sengdok na bai na sum mosan le ri adu kasu oi oi ba adu na mamange gi a khoi iram ne na ya han cham thamam ba mafam si gi da khoi amang so yam bo tok san nan ti lo khak chagum hai jan nan ti am ta si deida ma ta am ta jan ba ya te hai na thor ga adu sum phun phun re na aduna adike mo akoi na huji kuji ki na ha sing na ma pan da ko iba sat pa sat thok ja sin tau kan da ma gi ma pan ban thon inga pagi da ro kan da si gi khong che lan thu aga asom na tau si si phat te si ma mang gi ta hoi de na ki hal la me na adi sing je phun da na ba adu ga nga si si na mo akoi gi sing tu ina sa ri si na tu rian khong nung tieng ba iram khong tieng ba si ke asat na dre lai lai phun bo ina sat na le ba ma si na ne akoi na sa hi kuni flat chin tau ri si adu na ma mang gi ma tam da thiang na jar ko da so ising cha pan kan hum phu ta ruk ta ising cha gi du khak thing na re ingal ling e da di han dak ti hu jik ti sahi khu ning gi cha bo ina chung thing li kwa ikang chu tum tuim thui adu sigum ma si ma mang e da da na chem ma me adu na thei gi bi sing chi thei gi na ba gi na sa ma mang da tham ja gi ba phai dong wang jing khal lu chu ri da tung na nu ka hai ri do adu su nyum chum na chem na ba gi adu gi sing chi adum tung den lai di pambi na phang da ba sor hon ga da bu phang wa ba ka chi adu bo bo idea adu lai ram ga da na bo khang ga le ba adu jam phajana ka ta bi ram ba jan
1: adu ga pambi sing chi khoi thare phajan haur ma tung sida mahi palam dai war ba adu ga mahi palam pa matam do wer shu koi leina til na hai ba se ma se dum tai koi pambi ayam ba se dum tai adu matam do da su koi gi hauje uje sidina

0: ba tongan tongan ba telal hita napi hita uchi natragana tongan tongan ba koi rodent sing haibatari masi han nam hita si lenam ban natte ba adubu ipai pushing duna matam matam dugi wena tarpa laina tilna myam sing sing ak thona bus dum hona vir me ban adana ma koi na toram ba koi gi ipai pushing na sidram ba ma kanglon sing haibatari laina tilna ngak thona bus masi na kari kari
1: ahe asagi omangi da koi gi rodent sing gi aidu usi gumba kari gumba laburta laitana bai se lauri si pa na tha na amasung yam na kampek oina siemba ai di nakan nakan de thon de lamma thak dang mai yang yen do de gi amuk thon jen bagi mo wong si u jikti tong na de kwa mi ani sat pa da thai bi ya na la mi ni lauri du sat pa da kai jong de ning khai ban na ti adu gu madu de di adu ga muk amot ka ka am te lai chami na usi lai ta bagi a ja adu na ne sre le dung control to adu ga mu tin kang si lai bo u chi ek sing sia tingkang sabna yambane a koi ge malem si de le ba si xing se a du ga u si xing si gi a mai ge sa de yang khini pan da swing ma pan di tin sai a ri na o khara na maru manang sai khara na a sa u si a de de pha bi wa ni a du ga tin sa ba ma xing xin na khwai de ya me a du na pho u si ling gu ling kha ba na ta ga pan phen bu to kha ba di a de pho u si tha ba ai da de na sam na kwa a du u to ra di xing khai rom thang ba mai ke gi ma gi lo pham de gi phai dong gi kon na khu ding ma xi da a ma gi wa si a koi tin kon ba dong na tien ko laga adu ge yung chal tham bi ne adu edi usiek sing la aga tuong na ba na adu ga usiek sing na magi philon do ozan ma kan da ma ti nu charo no ma yong san bi sang ji khar ne me nu charo no man gan otho kun wa ge da na adu ga tin sing do pha ra ga bi ja thoi ne ba adu na tin na yam ba sing ji loi na pha ra ga bi ja thoi adu gi ma tak ta amu hayeng si phoushin mu pal abdi moru marang sing du sa ba mu chi myam la ka ne na sa yung gi bu do adu mu lo thu im ne ba pho pan ba hor pa kan da mo chi ka no tong da na ba adi mu he jang a pi lom da har ga som da ut cha chen ba ga su mu ya wi kwa a gi wa hi ebc a thot pa a no ba pam bi gi mayun sing du da nap pa ga ma hi chup pa ga sa do rim ne adu ma du ut na sa chen ne ut ai na khoi na sa na ma wang da sai ba da na kan nam da gi ma chi im da ut lo khol la ge he da sai ba na ti mai te khoi gi thai ni gi sat na bi da a koi gi sa khum phunga wai ro si ayu khuring ge wai dai de ne ayu khuring ge wai dai kan da ma dai da le ram ba uttu na kan da lo thu ga thanam ba ngarang nung dang gi akang ba uttu ne ba hai di nap nap law roi do ba ut adu gi du mai tan am su ma gi sing tek sing nang do lo thu kha ga nik thu aga ma du du na ma tha gi ma tu an khap tu da dang sai ba ne adu sai ba ma tam da di ma ni uchi de hygroscopic wai adu na nga sa gi wahi sing hai di efit sing che masile da nap ga da ma wan da han na nap ga ma hi si ma wan da su thor ka do ni exosmosis ta do ni ma tam da ro wai do si ri ni ha de atu pa ma na ma si ka na ba si na ma ka ma da ge da uchi empty transferin oi ba uchi na sai ra kan si da koi sing wa la ba di sing ma si sai ra ga pambi sina transpiration to wala manin thado pugi jang sia ma khara handar ka doine ba adu huziki matam da budi silicon naga bahut sinjal ine ba adu matam da di na tor mi ne adu sigumba plant protection gi thabak sin che jo hazana amang ele gi adu tor ga lai
0: adu ga pacha khoi gi ning tham thai matam da unkha ta ba na hai ri se masi da gi khoi pambi hai di adum houdan le ram bhai bata re ko masi pambi se ning tham tai ing ro matam se da un kha ta ba na han chi ne khai bi masi de se da pambi se ni si de na ba ni hai da na koi ni section thorang se dum lo khat piram ba gi wari shu dum ta che adu masi matang da di u ja na karma ing tong na khona biram mi hai ba tu su
1: ha dharma ga lein na mari lein na ba example mati am dang tham ja ya ngan ta na nu pi sing jina iru ja thu aga tulsi da ising khi aga ale tulsi masum thai hari sa masum du yam thak pandu gi kanaba ate te sule ram ni ko aduna atopa mal lai na mo ai re adu ngarang mangwan da nap khi ba koi gi adu ga ma si insel aga un gi krasil sem dor ba si nung sa gi ma sha na ye ra ba matam da ma gi man a se kai du ne ba adu gi matam du yo dring da ising khi chil la ba di ma du gi si ma un de yus se to ba sa ma na ba mong da asa gi ma labuk sing chi da su ahan bada ising na khik tu im ne ba ma gi ma pam bi sing chi da sa gi zai tu im ne an un de nga tu im ne adu gi amuk su un si kha ro ma ge de gi humak pan luk chit china ya matam da oi gal li hai da na koi gi na khan ga pi ba si adom na kal lo da nga aga tham ne adu ga alu sing chi sok ni hai da ba su saru sing du na ma thak tu kha kup ta na kho ta na din saru na nga na ga su tau ri ni kwa ala na adom tau un de gi su yam lai nga thu sa ni ma ma ngi si
0: adu go sa khangjaning ba mona koi na mai marung pambi si heku matam da kudamoi na umuro khek pa di moro khek pa na tramana ma singa ma heku matam da thari ba mi se ai di yumbu hai ba tare ne yumbu yumbu rem bi se taklam da ne hek pa da gi pot se ma yeng da re na tra hau ngam dre kai na su gum su hai na ba ya we ba ma si scientific oi ba maram su ma si edum lai bra ka mai to
1: yam simple oi ja ni ma si di

0: Neng siyang lagi. Ay nalayag pa ko ding nang itong inki. Ay napangyayag tigi nang bukaw togloy. Nang di napi matagtatum doon na lairami. Ay nang buhogdog laga kaya hawa na yumda pura pa.
1: Kautam, toglo. Ay bunong singhalan. Ay upsat ko ra.
0: Chat ka tamani. Adu kariga shoktu na urire. Adu di urire na kanghuda na manam yalam laga kien kibati karima tauno. Natyada. Natyada nang di kien gada bu urire natyada. Indu. Basanta sanga eko. Uraura. Majugi kumai. Adobo, handak ki basanta asidi. Aibu karik kapali.
1: Aiywa matagra. Gautam. Ai sumang mang bahayani. Sangkengera. Aibu, amtang sangyang utana.
0: Aikangi. Nang di ayi lairim bini. Adobo, makoy na di aibu handu uhay ni. Makoy na aibu handa na yang halindu. Ay tujungi. Nang wanda gilap tong ningi. Ay gikan pas. Ay ginang kanano ay kang di. Ay gikan pas ko ding na nang imihul chong ni. Adobo, chat pataba ni. Nang bu. Ay, nang mo, ayaw mo para ro'y.
1: Adidi, asok yung mawasik ka rin. Gautam, ay ngam ka rin. Hausik sumatam rin. Ay halak pa ngam ka rin.
0: Ah, may hauda ba din natin? Adobo, itchelew ka ba din kamdaw ni? Ay ka rin na hingga rin.
1: Nanggi apa hamba karino? Ay kang ini gautam. Karino, nasab nam tak tau riba. Ay ngam gani, nang nam tayo. Ay loy na kang ngam gani, nang amuk tadi hayo.
0: Maduni, maduni ay nawa basu. Nang na loy na kang ba, loy na kang bungam basin ani. Adobo. Tau betai, nang bu pun bercium di, nang bu ayam aku leroy.
1: Oh, ay kang le, warung, ay. Loy na kang le. Adidi. Asita sumloy batara pra gautam.
0: Aige di loy diri. Masina aige ahobani. Aige di wali chat kadaba. Masina aige kong chat ki chengche loy uragi.
1: Singjelo heureke. Adobo. Aigi di masida loire. Makatan ngayam mulai trega utam.
0: Indu.